Nā waira e tū, ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri, ki runga i te marae. Mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu, hei whakamana, hei manaakea nō ia rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā

E toa tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E toa tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. E tua rua ki ngā, ki tō tātou matu nui te rangi, tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kuhinga atu, rātou kuhinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira me ki, ko ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ngā mate huri, huri noa te motu. O tira, ngā mate o te wā nei e. Haere atu rā, haere atu rā, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.